se me susa mi abibia enye yo dia me de men sabe som no na yabasa enye ma papa pi wo wiase mu na so me kwa de bi to me come sada e ka sa bida wo jani wo na wo na mi ankopo e wa de na che de papa pa ni nye ye pe ni na free ni chaiba ti Ewa de sibisa no de pama ho Wodi ahwehwe na ubehunu Wo baba obebiewo Wo yo nyankopon sasuni ni subansoti

ati ade na nipa nko ade e ba de fri na kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity same sasu ni bisubanso

Christi. Bebe wade kasa chwe Israel fono se. Sen ya maka bonye guma sumuno. Bonye no ane baba musuo. Nadia maka na na meye. Otiwa kasa papa chwe wade.

Anya ma wadi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na sumuti.